0: suma kume guruiri mari ginyagia ndere siaronji kume radhiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Ureta mishema niyo yetuwa asiyari yara yetu makuru na makujete ni mwotra aliria na temo mara na madhina mara mengi ukera simuana ino siyetu kanaere tuwa metu kuhu mayu magiria mishema niyo leo nikata makura makiulia siyuria na makia reka maketo aligwa ne ara mara mari mishema niyo leo kuringa na mabatara mara mara kura maena mo
2: Ni tondu riria bururi ungigia ngahiha ithwa tumia ni ithwe tumiaga na ciana na riu ni turahoya bururi witu aria mararuta ciugo njuri cia kuhurithania mamenye kwina ciana bururi uyu na tutiri na bururi ungitigo witu wake tondu ni kwagirie na ngahiha 27 na 28 na andu aria maumirie ni atumia na ciana ugu tutingienda undu cio gicokera tungihoya thayo
3: kama unajua unatembeza madawa ndani ya itao don't ask for this position we are not going to even allow you Wacha mambo ya IDC kukuklia. We will clear you before IDC. Wazazi, we cannot be fighting. Ask these girls and boys and the young men here.
4: Atumiria varavara ya kilomita mirongo ina nyanya ya kumasi ya kawako dhika mumungi nyage kanyombora ilirathi na ambere weki ulorami kure mbere north ni magadhiri ti mivango ya kwa giria varavareno na kuga negokoro weki usiriria onjoria. Kamiti ya NCIC ni oretu ilu inita na mvonge itiganite siya dhirikari kutigira teti ya remarari ya miario ingire tambara ni mwosera wa makinyo mavyu mawadho. Na mumbungu wa chuki ya kambango wapipatiri kimonene ya ugete motongo ravaruri wili ya mruto nurava tarako vya wakanya aga utongo ravaruri itinari ya akairi. Movoro, beta warewis muru wangungu. Munini wa speaker wa mbungi ya kaunti Embu iparamsware. Awite gute mundu ugete kirwa kuvura na gituru wa kionde kya gute tikaunte embu angoro no gute nuno endi wanda wasi akurevya musiri wa embu akerevyo ngo ayekirwa ndumbi kwa rutwa ari amaratho maratho magira maundu ma ICT na udhaka so ari araugire kwe na tongoria matongoreti na endi wanda wasi akurevya na magetongia na riu mamurite kuthuka ngia mbeombi thi vio na wira wa kanana njira ya woso tongoria niwo mathi na mbere na kwendia ndawa ino Sware ni ukumite atongori ya rema koreto ema kiende kithia okore kwena moga wakano wa gitaroki ya Mount Kenya na kuga kuma tena gitaroki yeke ni mundu na muruwa njina. MCO akire marino litiru atongori ya kuthondeka maundu maku na mwingi vandu vako dhoga dhayo.
5: Swali ya ugita mutongole wonde urende kithia kugayukani kwa kilima na musingi wa wonde ne mutongole utarendele waro mwingi wage sigo giki
3: kusimama mbele yetu kutuambia mambo ya kugawanya mlima sijui kujenga mlima there is no value katika mambo ya kugawanya wa Kenya especially in cosmopolitan area like Kilimani Hii wadi hiko na kila mtu, this is the face of Kenya.
5: Ndeto siyege siyasa siya wandi ya kilimare, suwale au gete kwe na atongoli amwe, alia marenda gete kia wandi ya kenuate o, niyo makueto maimu valide wambere wakue ndienda washi ya kulevya kulembe umbithi, hundu au gete ruti ya kila renge, nuate niyo kumaneka, nigo matuike aku menyeka na muenge uko oke medhe mamu.
3: Kama unajua unatembeza madawa nani ya itao, don't ask for this position. We are not going to even allow you. Wacha mambo ya IDC kukuklia. We will clear you before IDC. Wazazi, we cannot be fighting. Ask these girls and boys and young men here. Mwalimu took 3 mentorship classes to guide these young people. Then mtu ambaye anaitisha kiti ya ward bado anauza madawa kwa ita.
5: Akere vingu ya kuigurua dhombe kuya alutua ega na limolea ekumi na ana alia madhomete maonduma ICT na enge mirongo enana na ana alia madhomete udhaka wangu nyuma tako livu akendu wakionde so wale auge teteti mabate ukwa mayuko vima undu tamama vandoma uteti utai na anjira
3: it's as simple as what we are doing today that's why we are here too and that's why tulikuja na hiyo vision ya kusema we need to empower our young men to empower our young girls to make sure that they have an opportunity to be able to transform their lives instead of lying to our kids. Tusidanganye vijana wetu tena.
5: Ayuthi aria matethekete na kosi ino magitaririe ure guo ima ukiririte miturire yao.
6: Kutengeneza miguu kutengeneza sanaa.
7: Kutengeneza miguu pekee.
6: Yes.
7: Ndio.
6: Wanda.
7: Wanda utakoni.
6: Nakuta
7: kuta ukiongezea kuta unaongeza 500 inafika 1500.
6: Kwa hiyo 1500.
7: Yeah.
6: Kwa siku moja unatengeneza watu kama ngapi?
7: Watu mnaweza tengeneza watu 4 5.
6: 4 5.
7: Yeah.
5: Nge reporter kuma kaunti ya Embu. Mbita kwa Anthony Nduwega
4: na mpempe dhe ni mauritwe gukoro wa make umiria na wengi mesema nire ya mwingi ni guma koro guwe make menyame taratara na mivango yodhi wa nambere na waguma kivesa na mwoni mao ndeto ni kumana na uria engi ambe umbithi makoro yetuwe magitetani ondoa mwadhani le mozoku kufurorire rihu makirwa maina mweke wa usenji ya maondo kufitokira uge wao wuko na wanyiti ete mima tiganete makiorua gukoro wa make wetani ambe umbithi mivango ure ya dhirikari. Peter Munga ina ripoti ino.
8: Anyiti etemi matiganete dhinu wagisigwa mbonge kia mbere dherone maore togo kora makinye tanira na adhirikari nigo kugasira meturile andwethi. Kuringa na chief of location ya makima ni Charles Muruki ya ugete vare na vatago kuruvani andwethi maondore tamame dhako na siunga na usia kumavota arani waki mutorile nigo kumatethe kuhitha manovothe Rwanda wasia kurethe vamona wiki na hii.
9: Mungoli ya andwara ma ni tagerera yudhi yetu jensi mungoli ya nagetio mayumeria especially politicians kule ndi politician makoro wame na activities ya youth yashu kumaki mbise tali huko vingi eto shukuru kethera kwe na madhako mame vira kethera kwe na mashinda no mama venya kethera kwe na nyembo na makeria kethera siyana ishi ya wakava mwe na hila kulia tale mdisi yao na kufeto kirogo maikoro mareva mwe na maikoro matari korea mara nangeka mageto mera ndawashi ya kulevia wanakanitha nekoro we na activities yao siya kulete siyana ino dhe ino menyo waore magiru na kutura na watoguto wauga politicians meka kwa makoro wame na activities ya kutema siyana ikoro ili mbisi wanamakanitha ni maukoro marina activities nyingi ili ingikoro ikirete siyana siyeto vamwe dhe inua competitions na ningi uli ya kanitha ndika akoro ili specific kanitha ana akoro ni activity ya kanitha nekoro ya kanitha regardless of denomination ya mwana kana mwana agenda kanitha eriku
8: kavindaru wakau ni aureti andu edhe kukoro wa maki yumire mesema ni ya mwingi niku makoro wa maki menya maondo maukuria wa matura ure mara vangwa undumu na kuvese na gamaoni mao
9: na muno muno ngiora ya youth ne yu magiri ya dhinuwa mshoma ni retano aitha mshoma ni unuwa vile jelda mshoma ni unuwa sub chief kana assistant chief ura tumetaka mshoma ni unuwa chief mshoma ni unuwa administration mshoma ni unuwa MCA mshoma ni unuwa admin wanjitokeze tondole maundu mara mengi ura tawa mshoma niyo yetuwa ashiari yara yetu makuru na makuru yetu ni mwotura aliria na temu mara na madhina mara mengi ukera shimwana ino chietu kanaere tuwa metu kuko mayu magiria mesema nioreo nikadha makoro makioria shioria na makiareke maketoa lithuwa ni ara mara mari mshoma nioreo kulinga na mavata la mara makakoro maena mo tayuts
8: na kule area makinye teme yake kumina ya nana na maure tego koro wa makithi ofisi resi ya uvesa ni wa Ivande mbamono ofisi ya wadhani wa matura ni wa matare ure mange wa tra Ivande
9: na imuana ishio ikieta ganjenzi youths niture na makoro maena Ivande kukuma oke ofisi re si ya Ivande ya kwa ndiyo makema meandikithie mundu wothe akorwa na challenges they know ofisi yetu cia thirikari akorwa ro akuria utaro they know ofisi yetu esi cia korogwava ndio korogwava and my vande makoro mareva kogo akaba ta gutethwa na nigetha korwa mundu gwitikireka they know community tondu ai na kivande
8: me dare ya movoro ya maru FM kuma makimambe the rock county ya Embu beto kwa Peter Mungai
4: na atumiria varavara ya kilomita mirongo enana na inyanya mirongo ili na inyanya kumasiaga wako dhika mungi nyaye kanyombora ili ya dhinambere na wekiro wa arami kure mbere north ni makumiti mivango ino na kuga dhino kui wa miaka mingi no kinyamudhia ekari ya mbere north maugite varavara ino ikavudhi ya medhire kureto dhio wa nambere na kovingora madhoko mwenoyo mwiriso ni mugo nikiwe na voroyo
10: Recho njiro na uria ni mwekari na mvori mbiashara dhine wadhoko ya gatito akiuga vori mbiashara marakora kwa marima kufito kira kavinda karito dhine wavaravareno mwano makiria kumana na rukunguru ingi dhinde ya dhano na ukoro kure na ndaka nyingi vende ya kimira kiambura arauga gusaria indos ya mbiashara irakora kwa hali gitate nondo wadhoku wavaravareno ondoria ukimasukuma kuto gutumira mathaa mengi na makiria mbeca nyingi rĩrĩa maratũmana indo cia biacara. Akiuga rĩu wekĩrwo gwarami kwa barabara ĩno nĩ ũndũ gũkorwo ũkĩmavurũkia mũrigo ũyũ, na makĩria makĩvũka atĩ biacara ciao nĩ igũkorwo irĩ cia gũkĩrĩra.
11: Nĩ tũrabĩtũkagĩrĩra maũndũ macuku nĩ ũndũ wa rũkũngũ gũkarwaraga mĩrimũ ĩtarahora, arabu barabara ĩno rĩrĩa tũgĩrĩte indo ta nĩ mũvũri ũmwe wa biacara nĩũretagĩra wakwa bikibiki wĩ njĩra rĩ ũraumagĩra njĩra rĩ nĩũndũ wa rũkũngũ na ndaka nyingĩ mũno. Na rĩu nĩ tũrakena tondũ nĩ tũrekĩrĩrwo rami.
10: Wanao avori biacara ma mbonda boda magĩkenerera gwĩkĩrwo rami kwa barabara ĩno. Brian Noria nĩ mũvũri wa biacara wa mbonda boda kuma Magaca, akiuga ũthũku wa barabara ĩno ũrakoragwo mavindarĩ mengĩ ũngĩcũngĩrĩra kũthũka kwa bikibiki, na makĩria gũtũmĩra maguta mengĩ nĩ ũndũ wa mĩkaro na marĩna marĩa marakoragwo barabara-inĩ ĩno. Rĩu akiuga kumana na rami ĩno wĩra wao nĩ ũkoretwo ũrĩ wa kũbũtha, na makĩria bikibiki itekũthũka na gũtũmĩra maguta matarĩ mengĩ.
12: Na tena nĩ mũtwari wa nduthi ĩkua customer nĩ mbia nĩ ũrethagĩra ni nĩtũrathiĩ tondũ wa mariko mathiga nĩ tũramagwĩthia thĩ na thaĩno twĩna rami gũkũ gwetũ, na rami ĩno yetũ nĩ yenda yũke na maendeleo. Ũrethagĩra taru kwa wingĩ, taru nĩ ĩkĩra maguta ma 300 ndingĩthiĩ na mũcikũndiani makamaracokania maguta ma menyewe. Rĩu thaĩno wana yunge mbĩkĩte maguta ma 500 wetherumĩra thũkomaro mosti kĩndũ ta 800 ũguo.
10: Mũvũthĩri wĩngĩ wa barabara ĩno Yunes Njoki akiuga gwĩkĩrwo kwa rami kwa barabara ĩno nĩ ũndũ ũkoretwo kũrĩ wa kũmava mwĩvoko mũnene, na gũkũ makiuga ĩgakorwo ĩrĩ ha gũcũngĩrĩra na ũteithia atũmĩri mayo. Arauga ena wĩtĩkio atĩ barabara ĩno ĩgakorwo ĩrĩ ya gũteithĩrĩria gũkũra kwa thoko na irĩ ciothe ibakanĩte na barabara ĩno, na mũno makĩria icagi irĩ ciothe ikũnyitithanio nĩ barabara ĩno. Wanaono mabote gũkorwo marĩ ma kwambia mĩrandi na ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩmaretere mbeca na ũthii wa na mbere.
13: Mathinarĩ ma matũ yakenu tũbaba nĩ ĩrarĩkire, na nĩ tũraumĩra tũtarĩ na wasiwasi na tũtarĩ na stress. Mbura nĩ ĩkahota kura mathinarĩ ma ndũngĩ wasiwasi wĩ barĩa ũrĩ wo nĩ twacokere thirikari ngatho nĩ tondũ ũguo twĩkĩrĩte. Barabara ĩno nĩ gũkorwo ĩtũteithĩtie mothe ta ĩkandia gatitũ na tũthia gatitũ tondũ nĩ gũtĩĩ taũni taũni ĩtũngũra na njĩra nene. Kũrĩ onake ĩkonekti matũra mengĩ na barabara nyingĩ. Gũkwĩ na benefit na gũkũra gwa taũni kũnene mũno tũrerĩgĩra kuma mathinarĩ.
10: Methari iya mũvoro ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
4: Na kamiti ya kivorori ya urumona yugusano wa mwingi NCIC ni ureti yeru kana ni uretuwe enyitane na mvongeti ganitisi ya dhirikari ni utigira teti aria mararia miario ingire tambara ni mosera wa kinyama bimwado. Mugambo aritwe ni bishop wa kanitha wa Steward Pentecostal goko vorori re Samuel Jiriri uri augite no nginya gya mitaratara miagiriri yoswe ni gukurwa na tongori ya rema ratambi oteti wako kokani ya Kenya na uri oroneka takwa ungithoga thayo vorori akiri vingo ya kigomano gya tumia kanitha uyu kuma mina itiganete ya vorori na kire kire isa na mbere kanitha re sukore rore ti bishop Jiriri ni rori ya teti media njenda siao matago songera mwingi.
14: Rajuge NCIC na DCI na IBC andu arya mara shogera goe thini wa bururi uyu irio fiu makagirio ukarugama matika akirio kurugama mundu ni ndia sera uge da ingira gweko ani tukwenda kwira tongoria arya marageria kugayukania bururi uyu na mithingi ya kiukabira uni bururi witu ni kwa tuciariirwo na gutire kundu tuguthie uguo ni wega tumenye githurano ni kiroka na barabara iyo tugerete ti barabara njega. 2007-2008 twari guku ni tuonire uria mbara yahanire na gukigia na thina muingi muno na andu angi magituika homeless ni undu wa mbara.
4: Na mwena wao atumia atkana atongoria atumia kanitha uyu matongore tu ni mwene gituo Mangireti Muthigani ni maraoririe ateti gutwarithia na mbere siasa ciao na njĩra ya thayo nĩguo kwithema na ngucanio vingo ya kithurano.
2: Nĩ tondũ rĩrĩa bũrũri ũngĩgĩa ngahĩha ithuĩ atumia nĩ ithuĩ tũumiaga na ciana, na rĩu nĩ tũrahoya bũrũri witũ arĩa mararuta ciugo njũru cia kũhũrithania mamenye kwĩna ciana bũrũri ũyũ, na tũtirĩ na bũrũri ũngĩ tiga ũyũ witũ wake tondũ nĩ kwagĩire na ngahĩha 2007 na 2008 na andũ arĩa maumirie nĩ atumia na ciana. Ũguo tũtingĩenda ũndũ ũcio ũgĩcokera, tũngĩhoya thayũ.
4: Na mumbunge wa chuka igamba ngombe Patrick Munene augete mutongo ra vururi William Ruto avati kuvewa kanya kengiga kutongo ra vururi yoyo tono vingete sirandiro iriyerere muyingi wa dharakani bi akerevo gusera wandi ya Mariani Munene araugire mutongo ra vururi no votete kurekia agwikira rami paravara ya chuka kareni iriyera kuamete bamwe na paravara ya mwanjati Mudia wa mvoro madhae mwe mvoro mengi mudhikiri liyane siya vandoega Dhaitha tuno te dhaigiri kwe na matembe tawarewis muru wangu ungu
0: Namau marai mvoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukinyiria mo Nigwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM

0: ndarĩa gũtonya thukori tũmenya ũrĩa wendia na ũgũrĩra nginya mbere thukori ciĩtũ mĩtambo ũrĩa wĩ mwaro FM
1: na rĩtũthiĩ thukori tũmenya ũrĩa indo ivana na tũrambĩrĩria na thoko ya kũrĩa mwena wa Ngiri. Thirikari nĩ ĩrĩtwo gũkorwo ĩgĩteithia arĩmi kuma location itiganĩte na makĩria mena ya mbere nĩguo makorwo makĩgunĩka na ũrĩmi wao na makĩria ũrĩmi wa ndengũ. Kũringana na Felix Mbenji na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa society cia arĩmi mĩena ya mbere, arĩmi makoretwo makĩvenua wendiarĩ wa maketha mao tondũ mabroka nĩo magunĩkaga. Gwa kavinda ka mĩaka ĩthatũ kĩmera gĩkĩ nĩkĩo arĩmi mwena ũyũ marambĩtie kana marakoretwo maketha wega mũno no atĩ mationete umithio wa maketha mao. Rĩu nĩ maũrĩtie thirikari kũmateithia kwendia maketha mao nginyagia nja wa bũrũri ũndũ augĩte ũkavotithia arĩmi gũkorwo na umithio makĩria.
2: Kĩmera gĩkĩ gĩtirakorwo gĩkĩega mbei ĩrĩa yangena na nĩ vatũ gũtũma mheshimiwa wetũ Engineer Muriuki atũmenyere ũrĩa tũngĩtuĩka networked twendagia ngena ciĩtũ India kũvingũrĩrwo at least ngena ntheri onakorwo irĩa cingĩ itikũthiĩ. Nĩ ĩvoya rĩu tũtaekari atũiguĩre nda na atwarie na president the national government ĩtĩkĩre nĩtũici nĩ mavingire lakini mavingũre nĩũndũ wa irio iria tũkũragia tekwa ndengũ ĩngĩrĩka ĩkathira nĩko tũtũmagĩra kwendia ndengũ ĩraoka ĩkĩngĩva tũtingĩvata kũmĩthiria within Kenya wangia nyumaroke nja lakini kwavingirwo eneyo ndĩngĩvata kũthira nĩtũrĩmaga nyingĩ makĩria. Nĩtũkuga nwanginya tũteithĩke nwa tũkũrĩ support tũsupport kwĩna cooperative tũravingũrie vara mũtuo vare nĩ support na njĩra nene tondũ nĩ ĩngĩvata kũngania irino na tũkavata kwendia nginya India twĩ ene ta arĩmi tũkĩenderie twĩ ene tũtekũria kũgwatwa njara nĩ mũndũ yothe.
1: Na rĩtũrorie thogora wa irio nyũmũ kũrĩa mwena wa thoko ya Ciakago.
3: Omonde yare njuma nere ane thoko ya Ciakago gicigo-inĩ kĩa mbunge kĩa mbere igũrũ tũkoretwo tũkĩroria thogora wa irio nyũmũ. Nduriandu iria ndune kiro igĩrĩ ciringi magana mairĩ, nduriandu iria njerũ kiro igĩrĩ ciringi magana mairĩ, mboco mũthemba wa gacango kiro igĩrĩ magana mairĩ ma mĩrongo ĩtano, mboco mũthemba wa wakere kiro igĩrĩ nĩ magana matatũ, yellow bean kiro igĩrĩ magana matatũ, ndengũ kiro igĩrĩ nĩ magana mairĩ ma mĩrongo ĩtano, ndengũ special kiro igĩrĩ magana mairĩ ma mĩrongo ĩtano, thoroko iria nene njerũ kiro igĩrĩ magana mairĩ, thoroko iria nini njerũ kiro igĩrĩ magana mairĩ, mbembe kiro igĩrĩ ciringi igana rĩmwe, mboco mũthemba wa gĩtukanio nĩ magana mairĩ, njũgũ kiro igĩrĩ ciringi magana mairĩ ma mĩrongo ĩtano, mboco mũthemba wa kĩthĩga kiro igĩrĩ ciringi magana matatũ, mwere kiro igĩrĩ ciringi magana mairĩ, mũbia mũtune kiro igĩrĩ na igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩnana, mũbia ũrĩa mũcerũ kiro igĩrĩ ciringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩnana, mũgĩmbĩ kiro igĩrĩ ciringi magana matatũ, mũthokoi kiro igĩrĩ na igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩna, nayo mũbikinyota kiro igĩrĩ ciringi magana mairĩ ma mĩrongo ĩtano. Methari ya Tigo ya Mwimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
1: Mwithiyo ndomiriri siya wanjeria mbita warewis muru wangungu.
0: Ndomiriri siya Tigo warikia kuretero nesi IC biashara salama. Angwene wisi ate kovito kira microfinance nguruvu ya welfi aino mandikithie wanakana saku na wamu kire CIC biashara salama. CIC biashara salama egitagira mbiasara ya kukumana na weika na mwaki. Toma SMS ya sugo biashara salama kwe namba 22471 kana mwana wa WhatsApp kwe namba 0703-099-000 na wei andikithie. CIC Group, we keep our word. Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokireti waringi, na kavinda gaka tu sokireti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari, na vare tu retete miago ngore ni agutura muriri kanaga, ne tariki merongwere na idhatu muriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko, nginye yedha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendeti ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, wa